Noong gabing tinapos natin ang lahat, saksi ang kalawakan kung gaano kabigat ang bawat hakbang ko papalayo sa'yo. Noong gabing yun, maila pang mga tala na para bang nananadya na kung ano ang dilim sa aking kalooban ay siya ring dilim ng kalangitan at sumubay pa to sa aking kalungkutan.